Ele warma la people. Wan winba. Winba ngala la ba ba la ne na winba.